Pesta komon li kompes dari halang-halang ci kooperativas utli nakesh talimang sali halang-halang kaki ci nakes sabar pi nakulat li puk te sibal ya silal ha in kulumakun li nim lasai ci oleh sukere ci ru li kutan anak kwan ana ish ya fkush fede koopera li kyo kujik ci kulak sali nakesh hong hong sabar pi kyo kesh ci katin kil sabar pi nakesh talimang king anak anaw uru kyo kesh ci ru li sakewk ha in li kyo kujik ci kurbal saruk li papa dios Ante shakta usubtesin kesa Komo ni la kya li karu li Kyoko chishpano ki la kya li karu Kyoko chishpano ki malakpar kyoko Shakwi chishik Na ish li ka komon li Rakhlal Na kike chol chi Kamin kil Na kabantyo shi chero Chi anjel ka chol li honal Li na kike re Shkul pal yasila hongkong Re koy benin kil Re koch benin kil akwi Rikin li nalepak li Solok di kawresing li nakanum si arin sa lipuk tesibal li nakoksi re nakshkiapshkush fere kobera kyok chikulak sa le kyan sa le muet al rakhlal li eklak hukan na kuchisa sa kachkol to kwan khun kamokak kuchik chi nalebak chi okeng re shkambal yasilal hong hong ditento sa kapen kwan shnum sinkil shutikankil chuke resh banak lik angel sa li hong hong chiko

kadatiwas nakanaw na inka na ilan nakanaw na inka naru na shakrli utho ak nakinaw malakho yokish ke balretal kol humpar yo chinumek li loklah po hain shkomon li kosoptesyon shban li kagwa Dios ajal li karuli nakabano ajal li karuli nakabano lat li yoka chirabingit siya pshkush ferekovera wak yo kochak chi nalebak bayak chirish rubelak li honal inka naru nakaram inka naru trake inka ta kulmang malaking kata numek li kutan cho chi chal si kul li shaman malak li po chak nak ain lak ta kulmang muko naru ta aban napali iyak ako ikuan sa likapen napali iyak ikuan sa lepen laish li kumon li kong kaysa li kong chi kooperatiwas li tentosh panungkil u nakakiretan malak nakanaw ako nakmare kuan na tingka na saplok lihonal chiko ut na palak kuy naru na okisali na leba kuya par kuan rebaan na marenga tustu chichapil li retali lik angel lihunho mare na kaswanong kil na balpay chiko na kwa malak chiro lihungkutan malak chiro likutkutan Mutingka na kakikip si Kaushlak, Chirish li Nalebhain, na tentorak tustu retalil, ni kangel hongho, li kyoko si Shwano Kilot, mareho ka na tingka na taklok li honal. Malah, kwa na kwi chik karo na kokse, kwi ut mare mag a rilom rikin li kangel li kooperatiwa. Chan ruwa kwa ye, na mare lahat, siya tish ke, ki ritbal li kangel hongho, mare chi silbalirish, mare ci spis paling kana kanau ke la ka preru li kangel shwana kana kanau na kana alpai na kwasa li khonkhon ci kooperativas aban mare khalan li shabanu lat mare sha tatsa ba kwip ci adina kri ki hunak li komon na kshake na tal shnuma li khonkhon le put jo ci tam li kangel salapen shwana mare kutan mare oshi kutan mala khon shaman shi shakab salapen re naktapan li kangel khaan kogna lep khain kwanak na kota ne chisa Aban na katoch baya kanakwan na rin sa siyap shkush ferekobera rin na takak ere tal bar naru na kopalto bar kwan klimahela. O kanak nakahultika cheru chiyanchal kacholut o nakanaw kyoko chi kulak sa lekyang krikindishten maga na koy benin na aksa sa lechol chi kakulpal chi koy benin kil rahlal li kutan hingga nakanaw chantaru le rilpal maakshish kwakli maakshish ilza le moyapal Makuan kesh rubeli kape, rubeli tse, rubeli che, gana kanaw, makyo kesh rubeli pe, makyo kesh shiksa li kayipal, ulesh li kukal malasahil po yan amakwi, mare akyo kesh kawresin kilere, gray shiksa li tsolepal, di hukuk kwan nishmatan, rikin karum, nashman, rahlal kutan, put, lakwela tak na kanaw, hukana kya lape, ma china la chol, e retal, chishunil, ikaru li kwan sa lape, ren na kinkahkwi, Tatam chaku tinka tashik li honal malaktan me li honal ki humpat rikin shpano ki li hunhuk chik angel kwi. Ak shakamil sa laben karu li tento tabano inka chik tatok shpano ki halan re na pinka tachak kok chaku malaking katatam ki angel sa laben shpano nakakyo kachira bingkil nak kwan sut haan na kulman nak nakakal li kak angel mare atinak mare chuchik mare sera ek chik na ko ok na khalan chik li peli na kak amut ma kwa li ta oken kresh banun kil li kak angel li teneba misa li kapen ut aran cho ko chit sekok aran cho chinumek li honal ut li kak angel inka cho chit bek kishunil bi li esilal li na le tento takak ere tal ka utnak na kong li ka ushlak Kaut nak na kwang li sera ik, kaut nak na kwang li nalipak sa lekyang, laish li kakumon li kongkish sa likungkong chi kooperatiwa, chi sako siya tlechol, anak kwan, yo chi bek li kutan, li loktak po hain ho chi kish chi chi balretan, inka chi kiki kutan na kanake, renak yoko chi choy bal, aban chanro yo chi shiklik angel. Ma kao, ma yo chi bek chi chapil, ma zakal re ru, malak toh kwan, tento takabano. Kui toh kwan na shpats. Chakulat tento tabano utkyo kachike barretal na plihonal. Inka chikike, kwan na kwi karu inka us jo chi banu mankaran, kwan inka us jo chi shik malak jo chi ilmank, mare inka tzakal jo koshke wali kachkol chi chabil, rena kakangel haam tzakal za ishna akhra kwan kukana. Kwan shkiafshkush fedekobera,
Renak nako hultikang, renak nako serakik bayak salaykang, rochbeninkil, sali hunkuk chikooperativas, shnaupalakwi, chandrak runak yokoshk ebalretan lakinkatakakul, di nalebhain malakli mahelal, hochokochishkosbal salaykang. Mare, nata ke napalhonal rehunk angel sabarkwi inkarak tentohokan. Malaksa halko ako ichikro mare na palrahli komon na kahshbutbal na kahshtubankil respano kie hunk angel ut marelik angel haan inkaki na palpay li chakilali naru na kulman kuya haan choko chispano kie karulita char sa taben sa hunkutan na laot takachapsil palrish parkuan li shkoksili loklahtumen jisa shpano ki humpay li kahel ut parkuan di shukusi chakke parkuan li rujinyom malak li shabilan malak li rusila lakwi li kahel anshkapano mare takakere tal malak di shkut chikunak inka yokochish tawbali parakuan yokochish khayalinkil kaot sashkawanak shtapan li makhilal khayin hunk angel li inkarak Angel ru malakin karas kili komon nashpas akiyak mare kundi etali lik angel mare rasikin kui oship lik komon daruk panun kil daruk shoy bal aban garush kabanu lao mare shakke lahe mare shakke olahu renatishpan lik angel san aban la esh na kikere tal natna kulman kli na lebhain kwan na kinka chikahuni lo nakake kachojik angelak kwan na kinka chikahonilo nakok angelak rakho tentorak shpanunkil mare atinako chokosh kebal chakrubalak mare andi nakapano mare ilang mare chunlak mare serak ekrikin di kakomon di yorak chishpanunkil lik angel resinkil chishonal jo okaran aban ninka chokosh kebal retal nak li railal li chahkilal li mahelal Tashpen li kakooperativa taakulung kumalak taakutmang sa akong kutan siya naklaish na kinawakwi na kumakwang ngayongkil li hongko chichutam sa ebli kooperativa sa li asamblea na shikawain aram na ilmang sa shakik li chiya malak sa shtiklakik chiklikon chan rush en li kakomonil karul li rusilal ishkataw li kwang sa li kooperativa sa karul rusilal li kanghel shkataw li shkapano sa komonil Aban kui kwang kebe ba mahelal hain. Kui ng anako uken sa kalhoran tento takabano. Nakmal na chan, mare litsakok, mare honeskak li ah li takil li takataw. Aban chikahuni lo malak li kakyalil siyo uken. Renak shkulman li nalipagkwaye. Mokonchik nako okchi mahekwang, nako okchi hopok, na chali kahospil. Mare shik chik takwil li komon di kyokep chi holoming malasash penek ta kanablad na kingkawus shwano mang tik angel apan anish oken resh banong kil la at la esh sa komonil naman ing anakat e retal ho kon shaksut na ka kultika malak na kat e li etali lakwi jeru na natchok chak nim kengil li chutam hong hong sa li halang chi kooperativas wot nakakots erikin chanru na pano mang mare lik angel malak chanru na kaoslamang shwano kil kun payak lik angel rikin dia in pilacha te shtaklaji shkiam te senki lik ape malak lik se ut in kaos shwano ta kere talak koko ta kwakliya kuchichak lipim ut mare in ka atsakal kushaman malak kushaman shnu me ut lik angel han tento ta pano mang kuchik malak rikin li shkebal bayak li shkemal o nakera bichak la esh kwan sut mare nga usli naka kaoslaut naka pahi sa pim rubel pek rubel li che malakston li tul jalak par ut li chokosh kebal za railal sa chakil laran li kooperativa apan kwan nakink ahpi naka sil rishi chabil ani chokosh kebal za chakil laran naka che li kooperativa apan ani malak karo li kooperativa Kukwan nakakeli tsolok chakirikin rubelah li kooperativa hano lao. Kukwan kunmay, kukwan obstakal, kukwan kunsient li asociados aran, hanaan li kooperativa, hanaan li kakomunil. Apan, karo kyokochish banangkil, kyokosh kebalhun railal, kyokosh kebalhun chakilal salikaen. Inka nakakeretal na kyokochi chakin. Mare,
kel fit na kwandi ilok sa shmene li na ke holoming na paano kanghel kel aksyan re room naman mukujoko tash silban sa kalri si chabil ani kyoko shkeban sa raylal malakchan lakso na tapa naliparis na kingkarak ta kulmang li anghel malakina leba kwa ye li kyoko chishkotsban erikin anak kwan wina kulmang li tseko paran li como ni li cooperativa li asociados li na el sajun li chakilal malak na tauman li raylal sa shmen li como ni lhan ut mare moko silbil tarish chak supelach chichabil ho chan rachu ta banumang ho kanak na kwang li na lepra inut na kunakulak li asambleas mare na ko okchi atinak na kinkaus li kyokepsh banu kilep la kholomin el malachin kana kesh na uli kholomin taban tinahultiko akwiere la esh kwansut shpakeli atinak shpakeli tzolok malach li serakik jikine bebli na ke holoming malaki ke ne chishkuni bebli kwan kepsa shali consejo de administración li comisión de vigilancia na in casa shpene bhan kwan shpanu kili kanhel hunku ril pal ban na ta anu ma jan ruha in na ke nau na li a ing na li chok na li shkeval shtemal yakwim hunku Ma kuasa shpen di consejo de administración ma la fi comisión de vigilancia kwan shmanun kili kanhel hain. Aban mare na panuman na hutikoa huicheruna na kakienak maanisha utakaram shmanun kili humpaya kili kanhel. Aban kui ak tusture talichi shunil kui ak sol il ma la il il rishli adu choko shmanun kili. Anak e na kwan li asociado anak e na kwan li sah cristian sa li hongkong chi cooperativas zena te oken krikin shpanun kil li na palpay chi kanhel li kwan sa shpen li consejo de administración o la jeo la holominel ril pal tu su pankin na le pankin rish utkaru na okaran na ilman chanru na ktabano mang ok e hotal li shpanun kil Daniel te oken ma kwan kish banu kil ma ma kash ban nak nak man kah kili lok lak tu ming resh banu kil nak malpai li kanhel ut mare kwan sut nak shka kut kib banu ki khul li kanhel ut mare ma kwan sh kwan ali napal nash kam jak li na le pak napal ak kin nash kam jak li tsol lok ho na ken na ulay shish kana ka kwan sh kasit sin li kyo kish ke balay sh kon Jira bin kil shki ap shkush fere kober li kyo chi kulak sa le kyan kanak kwan jiru li lok lak kutang ha in Nakabandoshi cheru chenjar kachol, nakabandoshi akwi cheru li takwa dios, nakanashki li kamatam, le naktokta ruk tokwan, kakwi erushmenin kil. Rejnum sin kil, kwi payak li esilal, malak payak li nalepak. Marekwan li komong na shkaushla, nak honest chirish li nalep, hay na kwan kli zerakik, na kwan kli nalepak, kapan, karu chik li nakapan sa li kooperativa. Narura te kechak la ish, karu li na kwan karan, kakhelak, kaushlak, beresing, kakhel, beresing, komon, Beres in kili ka komonil jo kre li na ke holoming ut chishkunil ha in ana li na manu man karan in ka ta ka kienak nak na kwan kli ilang nak na kwan mare banu failal banu chakilal li kwan sa li hufu chi cooperativas na uken re nak te banale ha in ka ta kulman li chakilal li railal li hachok ib li shikilok tento na sikmanj Teul malakh shpano lakh kwe chan ro na kunak chah kilal kunak vailal Nka ta anima Sali kongko chi cooperativos Mare nka ta kache lak inka na kwan malakh inka na kulak Relik chi kya na kako kaan kwan Di makhelal kwan kli railal na ilmag na taumang Aban sa komonil kwan sa ka en ril pal chan ro Na kta ka chup na kta ka ram na kta ka Kamsi chi kunak kwa uti nka chi Ta ka ke shonal ren na Tos chah kish ban na kwan na ksut na kulman ka na lem hain ut hukuk li na chal mare kwan etali li na kinaw la esh sa hunak li na khe sa hunak li kaleban sa hunak li tenamit aman sa li hukuk chi kooperativas rahlal na kakyan ka e re rilpal re silbal re shi chabil li karu li kwan shpan kil li khalang khalang chi na khe rikin li khalang khalang chi akwim li kape li tse, li aninok, li pens, li kakao, li che, li na umang kakwe
sale kian, sale na ajex, sale jojo, chico operativas, aban na balas kuijik aru, na chal, sashpene ba kuim kaan ut, tento, taka taure siqib tento, to solokto ilokto na lebak, rena, kawal kuanko, na ke kulun, arrailal malaje ba majelal kaan, kachak la atan akuan mare, kuan na bal sir de tapim kchaku ut. Mare ta ishtaw hunakli jahkilal hunakli railal hunakli jahel malak mare shikili lo kaha malak shikili lo kasa tento ribal jan runak to okeng jan runak takakol nakinka kakwit takil nakta kanak chiko ka malak nakyal yoko chishkulpal malak takakukko salikabosh hunakakegut kalkok liko akwe malak kyal chunchuko aran ut kyal takabi malak takil Jishkunili jahkilali kyochikulman ma kwa haan li nasikman ma kwa haan li na ahman na kwanko sa lihunghong chikooperatibas li na kahpan ta panuman ta kulman ka anak takahunahil kacho li kanalen utdok angelak sa komunil panak na iman na kwang stilbalish jishkunili ka angel hunghong li nakabano sa lihunghong chikooperatibas Marikwang na ko siya ako. Abang siya nga takil. Chandru na ko o kenjak. Chandru na ko siya ako na trikish panong kilat angel kaan. Kikwan natin, kwan ako ilag ulub rin na katatok si adinak rin na katatok si patokot mare rin na katat. Kwa siya ka kwe rin siya panong kilat angel. Kwa lukot siya mare sa hungkutan na siya kiela kahus at kiela na lebut mare. Siya pila si kyo kach kultikan kila maning ka siya rach. Kwa pinkili kyo kep si holoming. Aran kwan na kila kulub lahat. Renak tatpatsok, renak ta kwil malakta gerak lishbeul lit angel hunhunk linakwang sa lika kooperatiba. Abang kwila atrubelak akwi nakshate ishtakla, nakshate ishbok, mahunso chat kulaku tingka siya banjak lit angel mahare mahunak retali lakutan. Kyalan akwi ta kyo kakwe na chanchan takwi. Kyal ilang kyo katara sa linakhech sa lika kooperatiba. Abang chonchota kanak chichabi lakwaye ishka komon. Nak, ni kaku angik sa dihunghung chi kooperatibas, makwa dya kakwi re na shikchikwar karan, makwa kakwi nakkwang shnak li kochoch. Tento to okeng, tento to zakong, tento taka utbesinak la o, chal hun di kooperatibas. Utchan ruha in, nakto zakong sa dihunghung chi nalep, sa dihunghung chi bokok, sa dihunghung chi kanghes, li nakwan shpanung kil, sa komunil. Ut, chihuka in, Kuang sakal la gulo sa shkawana ka kyokach pa bangkil la taklangkil. Sa kwi pairo na shikha in dento nak la at tapan shkabichal. O nak nakanawa kwi nak nakwang li tsakang pichal le shkakomon nak kwi. Kahkwi kuak takawano malah kahkwi li laplakwa kyokoch ishpanungkil naro na kushchahki kwi mag a li kuka. Kui mak ala kukalat naru nakatauli railal naru nakachpiak lakwa naru nakatauli chakilal ut hinka jik tatnuhak mala hinka ta numsila chakiel kui nakikeretal tento se laklo na kwan lepakulub lekataklankil moko naru tatachik manukihun li taklak kui mak a chakuli chanru tabano hinka naru nakachik chik angelak kui mak ala angelepal Chishunili na lepha in na shchapre beshka komon eshka nakakwa ish asociados sa lihunghu chi kooperativas o kanak na takeho etalil cheru renak terabi renak takulak erikin ut li na ahmango raklalak pinakahutika cheru hanak takapano inka kakwi na yoko chi labingkil na kakbanakwi na ta ilmang chi chabil na ta naumang na ta banumang Utha anain malakhanaan li nasikman sa lihunghong chi kooperatibas. Kultika pike, ripal, chanru, kyoko chi shikri ishwano ki lihunghong chi kanghel, chanru kyo chi pek, matyo chi shikho li shikyal lihona lakshnume, makwan shkanajak chi ishbeho riken li etalil kakechak. Nabal kutan chakanakwan riken li alinak malak li aninak ho naka pots riken. Shkebal retal chanru kyoko chi bek, chanru kyo chi shikri ishwano ki lihunghong chi kooperatibas. Kwenakwan kyoka chi kulak.
sa lishuan alil na ta shokmang sa truli lopla hakim ta keretan mas kawresing ilat resh panungkin wala resh tikibangkin lik angel fran kui inka aluten to ta pano makwan ho nal chakure na ta pano wak angel fran utinka ta chupaite si silbal resh si chapil chanro kyoko chishika anan li angel shpanungkin sa lihuhu chi kooperativas ta pan Rahlal rahtakabano, inka anak tokyoko chiroy beninkil, nakakshkosh kialili honal, nakakshkosh kialili po, malakli shaman, naktok kulakresh lakitlicha, naktakatikib shmanungkil. Kakien nak, rahlal, tokyoko chiroy balretal, rahlali shaman, rahlali olahukutan, malak rahlali humpo, tokyoko silbalri chichabil, chanru tokyoko shmanungkil, angel ha, maan sakali tarak likakomo ni likakooperativa. Utmariken anak ko itakataw li usilal li chabilal manak li uchining. Nakapanuman li angel sa di kooperatiwa sunghong, manak kwan ko ipinyom chirish, hundikap ere, kwan karush kakayali chakrubel akwi inka, mag-arah akwi tiyoko shpanong kil, rikin nakaperisimang manak inka, nukunghong chik angel, mag-arah takakre, matyo chinumet lihonal manak inka. Narin, li narakok ating jikishaan, di asamblea kaya kli kongkes chi koroming rel hongho chi kooperativas awan makwa kakwiri kinaan malah makwa kakwiri chi hokan ko choko chi shkos baleri kin tento ritpal shkebal retal chanru kwang kli okeng chanru kwang kli kats akonik sali hongho chi naher sali hongho chi kooperativas inka tansat sa kachola kwaya nak kakwiri takak patsok inka usman kilhaan tento nakto okeng renak chokan sakal kutan saken likakulo chiku sa lihongkong chinahir sa lihongkong chihonan sa lihongkong chikahilah kwe dinakwan sa lihalang-halang chiku operatiyos kwe lahat chokachokeng sakal chichabil maani taramok chaku nakulo reli adinak reli pasok reli zakong marere na kutish kanawa kwe zakong kutan chiholoming chihokeng resh holoming ki lihongkong chiku operatiyos malah Aruna chikunak lik angel li naruh ko ishwanong kil li narutak okeng sa la kooperatiyo. Aban, toh nakman li na ilman subelah la ish na kinaw. Mare naknagwang li si kokum, hingka nakikeho naklahtem, hingka nakikeho nakli na shkishwan kil. Malak li na amjak raylal sa li kalipa, sa li kooperatiyo, malak sa li hongko o chinahek, hindi kwang kokul. Na ilman man nakpal, di nakle sa shpen malasirish di komon di nakanawamang res holomingkil hunak li kooperatiyo hingga jal taka kechi hukaan toh nakatsil bayak res si chabil ani hunak li komon taka kut uchi malak ani abab li komon di taka kut uchi shwana kultikate nakinka hunak kwe di naoken chi holomingkil li kooperatiyo sa di konsejo de administrasyon kwan obot sa li komisyon de vigilancia li kwan sa shpene wane bishka kalengkil zilbalish zilbalish Chandru Chochi Pekli Angeli Nashwanu li Consejo de Administración. Naman, jel shtosh palbiyakli inalem hain di nakakea. Naruna kukula chisa sa hongkutan kwi chokochi oken kwi chokochi zakong chi chabi. Nakash ke alhun li sayin chkoleh. Chokere la ish li kakomon sa hilpoyanam mare li kokanak kwi. Li chokesh chishkubaletean klikin fedekobera kakiak renakte tikchik bayakurok. Le tsole pal akial na aru teram li tsolok li choke si shpanong kil anakakwan nakanaw nak chaah nakanaw nak kaw nakanaw nak mare toshik sa hanan chik li otoshnan sa hanak li nahek mare inka tuwe rapi aban li molam fedekobera rahlan na shkial shkae chi okeng chi shten kankileb li pakomon li sahil poyanam li shpaal ho akwi li telom al Renak teshtikrok li solepal rajal li par na ketaliman. Karuaj ea kwaye. Renak yokochi okeng re shkwaklesinkil re lisinkil chiubeh li ka kooperativa. Apan, kwi inka na ko okeng, chanchanta kwi yokochi shtekpal li teak li chochi shkebal fede kooperatan. Marinka kiyesh apan hanesh li shekele hu li shekele patsom li shetosh li okepala kwir in fedekobera ut shekut bestiagan nakwankesh sakal reshpanunkil shkomon le tolok reshpawankil akil li shagrabi li teaka in li nakeman chokere laesh li sahil poyanam la khanachin kawachin akwish wanakwanakennaw li tolok
moko ramrota chiku moko shakshota ki hunaklis chapil dito par naru ta ta konkli to bar naru na oken hunakli toyanam ki kwanda chol ki kwang chakush panokil naru nakamanut manin naramok reali na lebakoye hukana anak kwan jo ko chish kebal biak li na lebaka in jo kere la esh malakshu pan jo shinkil jeru nakna ke kele chol shkawre sinkil ere aban ho nakel nao re okeng reshte ankil ka cooperativa in ka reshke ba ka kwankil shmanak mare kwan hum pereli karton hum pereli bu ta ka kulsa shraqik utkina ahelak reshke ba ka kwankil kwina ahelak re mareshke ba nak la o zakali na kanau la o ma anichikta ta wokreli par kwanglish ka kawresi kwiki ma kwa khandish beu fereko vera dinashtik ha anshtek ankilem li ka komon Rena se juntan malajana cuana fue de oken tesk eshole des cuatro cinco li cooperativa cuilat concha cu suano que la ina cuan mal cuilat ya cul li ten tentona tat oken tentona tat zacon ma cuapat jun re amok cha kilal re hachuk ebre pletik ka lina man pan na cuan store cinco li poyanam malajna na kakawresi ke baan re kwaglesing re okeng re tzolok re shtik bash beul li hongkong chi raila li hongkong chi chahkilal malachi mahelalach kwi li na ilmang sa li hongkong chi kooperativas ara anak e nak pedekobera na shkiasht e chi ten ang re nak ebli komon sahil poyanamach kwi te shtik rok li shtolepal ta akak nak ta angelap chi chabil ta qarna tish el qahwi chu mehla ish li chokish kel bale qish manq na qanon kaw cha mare ka chish kun le na kesh kuy aman la ish li chokish kel bale anaq kon na pe khun ka kuy la le chor re nak ta ruq to she ta uli par kwang she khayali cha qli par terah kulak lekin dishte qablena le chukwa le khun ka pal le komon la kutune la kuy na qanon nak tishru nak to ruq manq Kila ta kya chol, ta kya kuiretan na sa hongkutan, ta kya li rusilal, li shail, li metseo, li honal, li kuyuk, li yokach banungkil lukelah aman, maanichik, ta kuy benil, ta banung, yoka kuy kak, la atak kuy, li tento, ta banung re. Nakak, shkana bangkil, li nalibha in, sa lekyang, chikunilesh laish, li shikuletea, Rekin di molam fedekovera na kena unak na malchap chakstik lahik li okeng li ten ang li nashpana in fedekovera ma kwa kakwi ha in na palpay akwi li okeng li ten ang li nashpana fedekovera sa li hunhun chik kooperativa sa taan akwi li na akman na takake shlo al but takake chik angelak to okeng to ten ang chukain vi na kena unak li nalibak li esilal li hunhun ha in chukulak sa lekyan rekin li shtek maga but sa shirakik ning matushi charu li hunhun Onan şeker ve rapinkil şeker kuşkuş ve de kobera.